ja gose ci god missing na fast na tanagara na bitu tabrani na tanaga ge nyoru e god missing para inda na tanaba 85000 Kenyan shillings mama ino e god missing ke gure winni choge na tanaga nyoru para inda bitu tabrani winni choge ge nyoru foto ge nyoru 85000 Kenyan shillings bitu tabrani ago bay bay ye god missing amu ge sich na fast na taka besa en bitu tabrani kama bitu jang god missing ko la som para inda na tanaga god missing na bago nam project cha jabango kai ko no gali jinan ko sada dei genam big project bango kai awon ko som bi ke jang god missing ke tasak na tiga ti shek ago ik tiga ti shek 35 ko ngeta ke tiga shek 27 ago ik tiga ti shek 35 ago ni ale jine ki tugon cha ke tugon na tanaga so ngi kuni nam na fast no ta dengung it impetu tabrani agi tel gitu tigitit ki jagen genege tel tigitit ki jagen genege ma ti gitu tigati shrein ami ti tel tigitit ki jagen genege inyuru 45000 kenyan shilling seju ago para ini gut mesik tabri tab kalen jin ami je ki gaji ti tukul para indo mi ti jitan ga ko ago ju tsoko mi ti jitan mama je ego ko ingles jitan mama je ko magbir jin karan gut mesik jin ga sai mi ti jitan ga jor 45000 en tai kumara gut inyuru I ti jutun roundin boying Kamara isipci inguna injiran de tausan yan ngi ngete imandai hei ba iwi jep konde git jenege ebi ay tun jatu juga tembe tu tabrani kagi woni brainda na tanege amma jage ra longa na tan jep jepitu embe tu tabrani yigita sitai na fast na tan garara nga besan jutu gitu soko agi dalung gitu ngana *274# *274# til digiti git jage ngenege isu instructions jagara na gut mesin kita beri tab kalen jin mati magege ebi kamara kuma meje ku jutuko ichutusoko nyende ngutomi ta kinya leje jorwa eje te tun gegere bwana nge jutuko ine aga bete kesich brainda nenege ngutomi rugo joro no ngi ago si 45 bara gutin te project no bongarin ubabi nyur na fasa notan grango missing 45000 Kenyan shillings notan zigira maja gona na fasa ni amaja gona brainda agi tilgit tigiti tagenge mati lenga tel somoge mati lenga tel ayin suka jama computer mami ngale gap jamet jameti ku jami computer yes instructions karara no tugut missing dalu gitungan *274# project notan bango gai ngba 45000 Kenyan shillings kuma project notan mening rabi sekyu je jang kabisa mitijitan samagulin danyo ruwa tel buangman ala gotu sonik ala gotu subin mek lagini nyere kanyo ruwa renda gotu meseng mbitu tabrani ne bay nyor chige 45000 Kenyan shillings igoi chitu soko dialo gitu ngan *274# agone gamale tel ji gitu tikitit agenge ma tikiti lenga tel tikiti shagayeng suka jama computer ma jamin computer koge ay guna ta gitu tikiti shagayeng koge we miss kabisa ame jage rale ngana toka supujit soko ingyo agone gona fast paji tukul ni to barinda ngile sa moegu ni jitabri da bani go project ni ko indi go tare tipi ke jang ka besam project ni go indi go na to sabanu ke to jiba bi ke jang so chutu so ko nyinde til tikiti ke jageng ke dege yani tanga ngala ligu ni ko magu no le dege chiga ta jata jmi te kuni git kai magu gut mesaka til tikiti tembe to tabrani ka gari jita na tanu gure Cecilia Segei na tanu ge chutu so ko imbe to tabrani Cecilia aga jam Cecilia ni ka ga nyor bonus ka ga nyor bonus cha jiba 1240 inde ti chiki to ja tele mbitu tabrani lagani sai ga nyuru 45000 Kenyan shillings so Cecilia Segei mati giti tikiti ta gana tanu rubei eng pitu tabrani mito jibi gala proindo tikiti pa ga ngi tenege asoko bitu siki proindo na tenege Wilson Korir congratulations gora Wilson Korir keju tu agi tikiti ta genge kana to tunga nafas na tanga garara eng pitu tabrani agu jini mara imita go sabari wendi ngare mara imita ngiya agati boda ti le boda unano na minyu ta nafas na tanga garara tikiti ti ta genge nege kagisir gele ku kujaje 45000 magi agina nyon gele bita unano ebiala nango gai ju nakite bin gele biala no ki gonu ko jep kondo gi ibi gere nyege olege biala nango gai ana ne ko geti jo project agane ti na ga bai binam jige lakini ga gonin kona bana fas na domne sigira kagisir msoko gele kuku na tanga gebe nge gonu nafas eng pitu tabrani igita se tai *274# *274 kagi nyurubi ga eng ago engi guni para inda gonu mum lakini til tikitit ki chage nge nege mati lenga ki tiku tikati sekso mu til tikitit ki chage nge nege ame jage okay ga gere ka sere nyu ka bit kini green ka besa yes agri tanu gure banad banad ki chirchir yes banad ki chirchir rono na tanu gere ki jutu soko engi guni aga ya ta gonye ka siki para inda na tanege embe tu tabrani *274# Scott Kiprotich agere ge jutu soko ago tagine nafas ko nungete tikitit ki jokwa genge guno to amati ki tile katel tikiti shikai ngso jama computer mami ta computer na jamin computer ge tikiti ta genge sub instructions amaja gonen dage shikala gain ya ge chiri tinda nan tarbe *274 itar ji ge jega sir gele kuku chang ji gunji bita soko lagere jutu soko en bitu tabrani agi siki prinda na tan nege yigita sitai en kule studio *274 tikiti kwa genge tikiti 35 awage nyurubik sisita ko ngeguni namjige prinda na inege yigita sitai

0: Atinye kamangune tali baba kasere ni ngoi chukolo leimi saitilo ne babe kwen je subi ko logoi gabe meting no gindo komye teta chafem ne bo konen de zekel serem ka ko itita president William Ruto suguli no tene basa ko nare no tene bamoko e nge kaunti no tene balamu ole ka indoji nge ga ka tene no tene batai dulti saitita eli butip tempo kala ke nge aktamani ni ko itime nge ka ko masata ka ko ni ne kora ga mi suteng nge ka kaunti no togem kolo ekse ko masata ga mai tara eta tamana ga nge nyinni asuka bit ko wange bi berta ne ta ko nge tu no tene bage istonga le ga skota ege nge kaunti inote ka gi mit ko le Engkau kan kau tukul asal bait kau nyuci tu apa rono kau tak cebam barai ko mi terapi ni kelipani negale engkau ni kau gote lel jisar kali terapi ni jauh tak tukul aku menyalu ke tebe mengi kap kau masa tak terapi negara tukul jauh tak cebam tak itu dit kamu aku le magoi ko ya ni ne pi kape mani ko testai ko mengi singkai bayi she tengke barai ni cemenyai ko ibetin ko le mu je kere bayi je ketem kaya she je mengi kap kau masa tak ko le Kongi tegera kuma miteji anan ko serkali tage ni muji korebe ije gete mbare ni kwaga amuka kunyur baro no jotok pau ne tabi mbare ite. Enga sarata uga imuji kukun ka misete kando iki kubun kemewe rata kule bendi kutia ini anda tengile weni shete ne one mite tai. Asuka bit kutestai kwa sulai pa isho ni keterter che kuko name enge kaunti ino toki aga kebe berta noto ne popuani komugula. Kago mangi governor and county boss Singishu Jonathan B agolas president William Ruto agobane ki moj kolumda tekset na bagwande tenegi une mwani ken county na balamu negale tinye kere tinende ne batai ne ba ko taret ne ra ne kape mani ko isto kai muti no tne bare rune ta ba ishone ke enge met komugola kamu agole te tute no to ko endi ko taret ti changi dab ne ra ne ko bun county na balamu ko nyor ba ishone ka ke be ruega lage agogana ta kora uchumi no to ne ba emani ne kama inendet kole baga manutiet kot missing kando na tenye ago nyalu ki gachin net prainda ne bago testai kondo jemaning tamini ne ba ayin kai mangke ala ke mingi kap ka untino tre bossing issue ago nam ta isha ka mishuma enga na sene bail dore te nge kaku ka utino tre ba ka bwa teta ne ba ne ki kando inde ne ba chama ita bo dm ne ki ko mu indrai la odinga kamu mingi choto kole kibarchige Raila Odinga demokrasia ne paimani aga apta etap kanu natet ko ichigo maswe kap ka go boto kora go barchige imanda noten babi ka bimete kabini to ka go toi pi ka bimete no go go toi pi ka bimete embetu tapa mute engo maswe keter ter go nam ta ise jotok pa mishuma enga bote ta Raila Odinga ole te teat ke ai gortane baga pat ning ter gita manang mute arawani kenyini ole noto go indi ko nyiti kenyita kenge hitaba ko betinendet sabeni Jotok seni new ko logo yo ka bimet engen wakindo chaba site lo ne ba bet queen site sab awexi a ka logo yo ka bimet eng ko indo ki kurena Ezekiel Serem ta site chita chfm tu ke tap ka lenjin
1: John ko ga logo yo ka bimet en wakindo en ta chfm

Asuka bit kunya go ni tinda notre mama bet na te ngile chevsta ye mama. Ago le michinga e. Oleja ne gele kweji kweji ne limba set kola ake mambeta. Kole ni mo wa ni na ile nyone bo meta u. Kole lanji go chechu. Ole giruwe go chechu.

kilakonam kolecho long distance ni eh kale komaiku kii ne kale nyasin ko yani inye inye nengunge teta eh lakini inye de komite chita nege chego kale iname kuine kityo kale shindwe kabisa pepo ya shindwe kabisa pepo ya one time shindwe Dixon errorete. Kole jami to gari agu lep kab kueno. Ale chinam giot again. Aye sabisa na sobit kunya guni tienda na tugne ma bete na tugne chef style. Ageri chita na tugne gago til tigatem. Chita again gani nga kuaku kuenyan. Oh eh fancy ang na tugne gugure Catherine. Piga en gago ba kuku gitugu na tugne. Amechiga sanyo chita eh. Amechiga bua ticket na tugne ba star 448 action. Aguchita na amego til ticket na tugne ba star 448 action. Amechichicha ne ba ishe mulika mwisi. Amechiga tiongan chita kitio agenge kitio ne ba ishe mulika. Kutinga ni leba ishe mulika mwisi. Amechiga yegenye det na tugne itile ticket. Kutinga ni leba ishe mulika mwisi. Amechiga nyo ni til ticket na tugne mite number 7. Ira gutiba ishe smartphone amechiga wetabana. Amechichita ne tile ya chita agenge kitio. Gimi baringo imite naro gimite bomet imite garicho imi nakuru imite nade wasingishi transfer ya elkeo marakwete anani imite kisiki sumu pungoma kutinge ni leba isi ya simu iti notake mulika mwisi amechi itiltike tinotake na mite

0: Ege.
1: Ehe.
0: Entindireti.
1: Aginyoga ipsigis.
0: Aginye ichubo enen ipsigis.
1: Ehe.
0: En constituency nanyune.
1: Ehe. Ile majita non.
0: Akibare ni mtu kumpofu.
1: Ni mtu blalifake.
0: Ni mtu ana pesa.
1: Ehe.
0: Sasa wewe pesa yako.
1: Inge nile, igere nga lechubo u kingpin sijui nini.
0: Ehe. Ata nerikta atak la itori atabe metane ene lionen.
1: Una atake.
0: Hirgot kinde.
1: Lakini isko magiunya chita nerikta atena la itori atena kusudi. Magoge unya nene.
0: Sudi.
1: Magoge
0: so amurikta ati.
1: Eh?
0: So amurikta ati. Kiyo kipirichi sudi kura na kipirichi ngapsere.
1: Kipirichi ngapsere ta lakini. Lagi mamu ahi nyuginyo ne in. Rirene jo kuanda nyo. Lagi kwanyi
0: kwa mwagi yesye
1: le mamu
0: Thomas
1: leba kwa msere lagi kwanyi sudi po met kini kwa naro kini kwa olando le mamu leba kwa msere
0: Thomas nye
1: kuyu kine iwe kuyu kikichame nkonge kini kwanyo na wako inande kwa gericho ako kapaye mbiruwa digiri kwa nyanyos kiti yungan bika ape mbiruwa digiri inyanyos chepa digiri
0: chini ya maji
1: chini ya maji lakini yaneche kwa lenji nko kikichame nkonge
0: ibaro ile sudi kwa kitinge ngalo
1: ehe
0: makitinge ngalo pa isyone kapchi
1: ehe
0: kitinge ngal kityo ngalolu te kapchi
1: oh ngalolu ti chang kityo
0: e ngalolu ara ko tinyo ningu ni si
1: ehe
0: ingele nyoru mp na nyunet
1: ehe
0: kitila ole ndutu
1: ehe
0: kanyogo wir mp ne ngunge tene limba tindiret
1: ehe
0: ono kure ge ne tindiret to genyo ne pa mesu en pa watu na wende
1: una ta nyi tara baisi ne genyo na gi wechi ge
0: eh
1: una ta ge
0: ara nyi le ni bi mato kwa inoni
1: ehe
0: to kwa ini
1: Eh.
0: Kile gine kiko bare chis non to.
1: Iyo ndio shida.
0: Mm.
1: Au kangete, kangete to takite na ngesi she bi gala ge in kimite bo met nguni in kibare bo met ne. Ne ba ga ba mandase, ye ba lungu.
0: Ye ba lungu.
1: Konyo jita ga ne ngete in digir ana konyo ne ngete nande, ana konde bunu marakwe.
0: Ago le maye ge mandase.
1: Ago nyugo le maye ge mandase.
0: Eh.
1: Iyo ene. Ki kwa ibe mandase. Iyo ene nyi.
0: Ki ibe mandase.
1: E ki kwa ibe mandase.
0: Ene no.
1: Enti ya balungu Mizi langoshe Teki kwa nye
0: Yibunya
1: E kapisa ne
0: E Kalia
1: E Ino ene kutko mami kine kipa imandasi e
0: Iko amu
1: Aki mi yota kejeke
0: Kingen O metera yae
1: Kubirugura Kubirugura kitio
0: Kasi tabra yae metechi
1: Ehe Ngubiru misi kwa shauri yao Iko abje balungu
0: Nego goni raya uwa ke nagno to
1: uwa isi ogno to
0: Sasa konga lechuko inge nile Mwan kibari jingege lana ene reikta atje mwoget
1: Ehe
0: Oche mwoga noto kwa raya askora
1: Una atoke Ehe
0: Tuchari che mwoga noto nye kwa raya
1: Una atoke
0: Kuna maneno mingi sana
1: Eka pisa ne
0: Lakini tukule ntukule nye
1: Ehe
0: Kebendi
1: pika apka lenji
0: Kebendi kebire kure anta
1: Ibiru kure ata ngom na te
0: Awa inge le
1: Amebiru kure ata amu 50 ya Nego kibiti na
0: Oh, wala ya mage tirochu kia pao kibinuweko.
1: Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Ata. Otima ya mba ibinuwekiwe.
0: Ehe.
1: Kuwange leje jimakiwe kupayota. Kuwange tangwe na gilite nyota ya.
0: Ehe. Kupayota nga.
1: Ata kiwe kupayota.
0: Ehe. Kupayota.
1: Ehe.
0: Oh.
1: Ehe.
0: Kweni gina mene pinta apoyo?
1: Kwa lian.
0: Kelekima kelewe ninguno ibipoyishi.
1: Tukul eno landukul?
0: Hmm. Men gelo. Men.
1: Ata
0: kukiti jambo blugara. Kime nguni ge macho katar ka sartanyo angable la chinguni
1: ehe ehe soko bwa ge mnyege
0: awe 2027
1: ehe
0: toko enjoy angable la chinguni
1: ehe
0: ehe
1: ehe ingele giga gile ka sarako kaple la tonge be mutyo
0: ehe
1: yale onge be mutya kaple la onge be mutya kaple la
0: ani mabe ndi mutya
1: ehe
0: Uwambune
1: tege. Gile onge pepambu mwun machai gelo iwe. Wachai gelo. Ora.
0: Gile pele.
1: Gile pele. Gagas gile lelimitu kajepe dienyo.
0: Eh.
1: Eh kapesa ne. Kuchiko kisete.
0: Haini angkawa kini gachu.
1: Eh.
0: Kirere nea.
1: Kukenye.
0: Eh.
1: Lakini tinda in wisdom. Negi kache maine kukchume.
0: Ruen walisa iyo.
1: Or ruen walisa iyo.
0: Eh. Pagire nikangunget.
1: Eh.
0: Eh.
1: Nyase gora.
0: Eh
1: eh
0: miaga no tinyaga ne ngurenyu
1: eh
0: eh
1: aspira na nani minga jare
0: eh mangala ne aspira na muntu mage to miso alewe sugo se go yaite mochoto
1: oh ya ne kai majiwir gora kai tu alo kai majiwir gora dollar line direct
0: ngo
1: eh
0: dollar line
1: eh
0: mawire dollar line
1: eh mala le baisioni
0: eh ingelegi ago som kya lo sinyo otke same
1: e una ta kemana
0: otke same
1: Kot komi nekiabaibai ndiot age ne on nganda kikisir blue masingwanindo njana chokilene machungwe tamu kiib dola lain
0: kikosom
1: ot age na ko lakwetab chito
0: ako yamekes akine kikoi keker kele
1: tos kwai ne
0: sikere ot ngunon si
1: angele tabu nebo imurwa deker ko beko mekenai ko tot kwai beko icheke koro
0: in dola
1: dola
0: na masiamba
1: digiri ne ko mbaronik ak beek ngeloyaji inamune yai beek koro ngimuja inotok
0: henere kokimete chepkondok president
1: kokibokoki akimekiranye ole boisietae
0: kokikoi projects yekororon kabisa
1: unotok
0: so emurwa digiri ni mwecheche
1: kabisa
0: ukokose by the way ngwelngwel kora koumwa in kuempia inono kimoche keibu Duma Center
1: kwa emurwa digir yani mage bwane Narok au mage
0: bendigil goris mage bendigil goris
1: unatake
0: nako Narok town sasa suko chepe ngaleki wageni emurwa digir
1: unatake
0: hii legako yi Singapore
1: kumbecha anye mpi newe tata ngora wewe
0: gili
1: mameche mameche ibari ise excellency karoni legune kwa chepa ngay rae niye excellency
0: na muawunanyi takia main excellency anye
1: lakini ajame dola lai ajame dola lai kiro jita na rilu ne sabeni yine mafike ni jita na rilu ne yani sabeni gone nota kine
0: sabeni gone nota
1: kwa
0: inge leche kumabateche gelele nga kipa Australia age mika limani
1: moti nyana muai kinge pa Australia gerke ngugi wabulu Australia na kumawai
0: kinge nga mamuane bulu to mamua bulu
1: kiko yakte to mamua bulu kiko yakte kwa ipuangne
0: to mamuane
1: mige nikiko lepo ipu isi maipi bulu ena Australia
0: kiko wabulu Australia
1: onda mau onda gimi kilemani ana gogi gimi tao tapail
0: kimache ke ngalale
1: ana not gogi gimi ndaro giga kipo limpail entasegara ana go Masai Mara
0: kimache ke ngalale ni mambe
1: ehe
0: kimache ke ngalale ni kigure neo elected leaders
1: ehe
0: machana na aspirants mamizi nyegine getebe bulu biga be murwa digire
1: alakini manang kityo empa ne go ba president go wenda president nfsigis Menge menot ketinane menot ketinyo limbalame menge tinyo to limba invoy nge bagakte jon ngura aspirane te only aspirane ko ngala awe chitane so menge jere no gogi goji baroinda enep sigis tukul ko bulu
0: esini bulu tu
1: bulu ne ke nge ngala enep sigis
0: ene murwa degrees
1: amwai mami je balungu bi kisa membi
0: mi
1: mami belgu kisa membi
0: O sati ko mi
1: kokile amaki koi are gi koi ne basote ke ko lewanta
0: ko gi gi gochis ne ga ko lebi kimache ko ngalal
1: mami ne tot ke lege me ko ngalale je balugu ne sire mandazi ne so menga jare ne golgol
0: ngo ngo
1: kras to gol ananon magras graso ba to gol
0: Chicha, niwe, ingelengebe maali yako demanden piko leko ngalalano. Bulu kwa tinye ground kubwa sana.
1: Karika wako renyo iwe, mi aspirana kengene sa MMPA, El Dindret Constituency. Kukure uribuwa sese.
0: Uribuwa sese?
1: Ekipara uribuwa sese.
0: Ainone?
1: Uribuwa sese kwa solana gitaro university yain. Lakini wena wata kwenye ndigote ngota kwenye uribuwa sese. Mezipko sa mkura.
0: Kwa sese kwa inone kunane geribe?
1: Aje geri mungtais, geri mungtais masosais. So kursen en musare ita olimpaket kule noribuwa sese. Lakini kenge ata iniwe. Kimi aspirana kene nepa gavana. Nigura Alan Koske. Kiganyo taptenga leo.
0: Weri tap koske.
1: Weri tap anap koske ne. Kukinyuko sawa meisien. Kimi siara jajigatis. Lakini eno aspiranse kimi jeba MCA, kimi jeba MPs. Lakini kide mandanbi kule nko ngalalu iratak nepa MP.
0: Nepa uribuwa sese.
1: Nepa uribuwa sese. Ntu yetap gavana.
0: Kolo
1: huyo lazima ataongea.
0: Naka ongea.
1: Naka ongea.
0: Nani
1: sasa la tu kabisa.
0: Kwa polisa.
1: Kile yuku utena atana. Kwa ku utene.
0: Ikele nje. Mama chine kwa ragele yin. Mwanga nina uribuwa sese. Tito mke interakte ni.
1: Uribuwa sese tanyi. Kwa bulu hain nipa yin. Nandia. Bulu nipa tindire tanyi.
0: So uwano macho upirugura nipa simpati nye tindire.
1: Magelegele nipa simpati.
0: Kwa api mantindire.
1: Mika andu ikut. Kitu nye pita lele. Nipa National Police Office. Kusawa mota kine. Kim kifyage. Kitu nye warane kukure tireita. Nesiyo nekipa wata. Lakini maaibiga. Tindireita nye wako pa county ya.
0: Kule ngaki priority keai beg en tindire.
1: Kira isu kone.
0: Kule ngama kiamo barabarosiek ko kimokomi doketinyi.
1: Kimi korok en tai kimi ne kibo barabarosiek.
0: Akufanya.
1: Akufanya tena.
0: Unajua.
1: Kile kule bigizi kasi ndani no ti aibe kicheke.
0: Ibalbe.
1: Webster. Kinyo ni ndo anenye koron. Kinyo ni ndo anenye. Agere soko ye. Agere soko mi sidai kabisa ne.
0: Mi te sidai soko?
1: Ehe.
0: Acha ngwal jige chita pikipiki ta ingo. Mi te sidai soko. Mi pikipiki ta na mami.
1: Mi te pikipiki ne bon ago paite we malda pikipiki ne. Mati ni ne.
0: Pore da.
1: Mati ni ne ole pikipiki ti ne.
0: Eh.
1: Soka dil jita tike ti notik ne boda.
0: Yes.
1: Ko ni ko dil jita.
0: Ngo dil jita mi namba ta nye pikipiki.
1: Mi te namba 6.
0: Yes.
1: Ticket notik ne mi te namba 6 notik ne boda.
0: Ticket not ne meeting number 6 not ne ga gisi gele
1: boda
0: boda
1: chilgit yongo ni star 274 ashe agetil ticket not ne meeting number 6 chilgit yongo ni star 274 ashe agetil ticket not ne meeting number 6
0: ticket not ne meeting number 6
1: bigi bigi ne basilingi shege chota ge 150,000 150,000
0: yes
1: kabisa ne
0: 150,000 Kenya shillings
1: chili bagit yungu ni star 274 ashe
0: agitil ticket note nega gisirige le boda ne ba 150,000
1: unatoge
0: ee
1: kabisa ne
0: miyona boda boda ne mwecheche kabisa
1: ini mwecheche hii
0: in star 274 ashe
1: ichile git yungu ni star
0: yes
1: 274 ashe agitil ticket note gine mite number 6 Meet the number la ani Webster.
0: Yes.
1: Inge le menga jita ke gole in gele chibi gibi gine 150,000 Inge le mawe gole gitile tega to siling tipte mago siling sasa.
0: Inge le gine kwa na ino antono. Kwa si chole ibu ante bi gole. Oh, yonge ina ma mese gele in congratulations.
1: Yes sir.
0: Le gwe nyi ya ine we ndia nyak 150,000 kuke nyipe li anen.
1: Magibi ndia 150,000.
0: Inge le mnye go uya chita kone gole. Yonge ina mgitio mese ino gele congratulations.
1: Iwe ndia gorita gitio.
0: Pesa no onge tile ticket.
1: Notak nigo go ni bigi bigi notak
0: nige ya lem bigi bigi mo mi chep ko ande tagene gete benen
1: tilibak ticket notak ni mite number
0: 6
1: number 6
0: in star 274 hash
1: ichile gitongo ni star 274 hash agetil ticket notak ni mite number lo
0: notak ni mite number 6
1: ichile gitongo ni star 274 hash agetil ticket notak ni ngungete
0: ehe
1: agere notak ni gigure anderson
0: yes
1: Anderson kwa katili ticket wa kikochi 791
0: Acha aginyo kutunote na kikure Josepha togere kwa kikochi 120 shillings
1: 120 kumitango togene na kikure Esther kwa kikochi 44
0: Ogire na kikure Sheila na kwa kikochi 390
1: Geri wana namba jele tunu ananjuka chuke
0: Ether 225 mwisho
1: O 225
0: eh.
1: Aya agire kwa ranote na kikure Peter
0: Tu mgeme tenu
1: eh?
0: Kwa se mwale mwale
1: Kupaka hata nga
0: huh?
1: Nga
0: Eh, hakuna shida. Chili star 274 hash agitil ticket number 6.
1: Ticket not gonna meet number 6. Not gonna kagisir gole boda.
0: Kagisir gole boda?
1: Kagisir gole boda.
0: Agitil ticket not nebo pesa chite 106,50,000.
1: 100 agina jita ilo kuru kogile congratulation kutko mema ipi kipi kutko bagarinyo nkune
0: ehe
1: gile for example kile congratulation bagarinyo
0: yes
1: ama menye kwa emka apto wiki gile no kakaya hit kalachet
0: ehe
1: kakaya hit isopo gas
0: agi leji meche ke walo ili
1: kai leji kakaya hit kwa kutu lidon rane empi kipi kwa wale kutu lidon
0: ele kwa wale kutu lidon ati katakipi ditu wa wake walo ili
1: ee unatake
0: ee ako mangen kwa loo ilo kwa choni kwa loo ilo kwa chango
1: unatake
0: ile ite kikuni ni kwa pesa kwa si mengu
1: kikuni 150,000 kwa si mengu
0: kiriko kito nongose kwa le kwa tama na mpiki piki ini
1: ehe
0: oti nyare ya chiba 20
1: full fees
0: 50,000
1: anamide ini na oti nye neba 20,000
0: ile ite hii
1: ehe
0: kubiru si mwe so kumuru wa ile nji wogo nongo kwa si mwe
1: ile chang dabushe kia
0: iwe alipiki piki mungu neba 100,000 ne second na nile msuku
1: anako neba 70
0: neba 70
1: unatake
0: choko uparete ni
1: vizu inge tuwage 80,000
0: ibe leba school fees ya kuget
1: unatake
0: iso tenwe rongo yo chinja chiket kidogo
1: unatake
0: ako testa maisha
1: siri gitiongo anuwa ichili star
0: 274 hasha gitil ticket note ni mitene number 6
1: number 6 notake yes. Neka gisiri gitiongo le boda
0: yehe
1: notake neka gisiri gitiongo anuwa le boda
0: notake neka gisiri gile boda eni yote neni star mwana wendi ya boda ni matu eleba ndo mambe
1: kawachi itak 1213
0: 1213
1: notake negigure James
0: alafu negigure Mark
1: Mark
0: kwa agine ak bonus na tariba 1000 ak silingishaka arta maksomoge
1: ingwa tiljita ticket note kine mite number 6 song
0: nwa kakisiri kitu kegele
1: kakisiri kule boda ili chamu ne bonus
0: nwa unai mambe te gire bonus si
1: chone
0: kete gain kabisa gire samuel agine kwa kiko 800 mite note nende kegure shairis kwa kiko achi silingishaka 500
1: ili chamu ne vika bonus kutkutuma itil ticket chito
0: itil nguni
1: chilgi tiongwani star 274 ash agita te ticket not gonna meet the iwek the message ang number 6
0: yes n star 274 ash
1: agita ticket not gonna meet the number 6
0: yes sir
1: agita not gonna gure anthony
0: yes
1: katil ticket tagi go 772 agocha tagi go bonus angot not gonna gure chaklin
0: yes
1: kagi go 218 agocha tagi go bonus
0: yes
1: tiliba gango tagi ni chita ga ticket not gonna meet the number
0: number 6
1: number 6 koge chill git yonga star 274 ash agitil ticket ne meet the number 6
0: n star 274 ash
1: agere filimone
0: agot not gonna gure eda
1: Filimone kwa gigoji 965. Eda kwa gigoji 289.
0: Yeah.
1: Aguchote kichoko ponas. Inko tilchi itake tikete. Kerike ngise kini ananitile netai.
0: Ise kwa rakaraka.
1: Imu kwege nyende ne igete bigi bigi.
0: Yes.
1: Nebo silingi ishe kichote 150,000.
0: Kabisa.
1: Chili star 274 ashe.
0: Agitil ticket not an unget in a meeting number 6.
1: Kapisa.
0: In and a fast not an enegan. Long imagine you get you care, but you want Josh again, Anton. Megan Shay, legal, you get ticket not an unget.
1: I'll let me talk one, I give me this ajora.
0: Alia.
1: I'll let you pay in biggie biggie against ajora. My magare.
0: Oh, emotigo.
1: E magare, emotigo. Call a meeting tile in a capisan.
0: Ingen in yam biggie biggie too.
1: Eh?
0: Get let me a good in yam biggie biggie.
1: A meet it?
0: Eh.
1: As a good in any?
0: Eh? Ingen in. People in any ni.
1: Eh.
0: Go
1: see skit to garret, you want it? Eh?
0: Maginea?
1: Eh.
0: Inge legit to garret, mugget yogi?
1: Eh.
0: Tinya ganyasa, negita and piggy piggitas in ye.
1: Eh?
0: Eh.
1: Oh, tinda ganyasa, negita and piggy piggy?
0: Eh, guy and mago ganyasa.
1: Eh?
0: Eh?
1: Eh?
0: Nana, go to. You guys will lend you to. Lucky new one.
1: Eh?
0: Eh, piggy piggy?
1: Acha
0: kini? Unene unene unene unene. It's June 250 shillings.
1: Kinyasa ni mini?
0: Kinyasa ni gite.
1: Mabisto ni?
0: Mabisto ni? Ha.
1: Ni mini lingan biju in maka naga yekuba biki biki naga pesa ni?
0: Ingu munga ni nerupe gogi ni kinyasa o.
1: Oh.
0: Oh, magere ruko raisi kongen.
1: Miga
0: ina fulani? Nuga tamu ako lele jita ni chama mwe wira na. Na ni ukwe linga la jitani mangen pikipiki kwa mangen. Kwa uyu menge ni saki nyesu.
1: Unataka. Nge maanya mba pikipiki ye. Kwa maa elewa ni ine.
0: Me elewa ni yonis.
1: Tamu gitu unka wiritapa wakiri nyo.
0: O mate maji.
1: Mata maji ne.
0: Amu gitu wiritapa wakiri ngu pikipiki. Inge nexusu manko pehle nexusu.
1: Ako nam nyo asupti ne ya. Patati nya asista.
0: Yose baragi bagutu. Ntaparagu yani. Suko rulu wale. Ako tu ito.

0: Ekikwene ntombi marumbi nekutene na tenemwa kule 2010 South Africa bwana enda get na tereba tupje maga ngwane nge tusiye tena tereba chanchi fema Ako ni tenu kutu get na tenu nebo kwa lenji nguparaste unga teke ngana siye tena tenu nebo anai Robby Aka kita ugite South African mix ya nore take nge noten ene mweche cheka besa Saka bitike betukul kibake nge guu noten Inge nilogo isa zeta baka ulimbasa kumi na mbili Baka ulimbasa kumi na mbili buwana Kimi iten chonjo chonjo E Newton ago ine pare rama nanyi Eje pare rama nanyi kabesa rama nanyi Kiro amache si mwani lenye otendo ene noten imo kinige Lakini kutuo miso wa mugu tiendo Ngo noten ego sete te langsi gari tike betukul baka ulimbasa weto South Africa Ngo Ngono toni kwa sete langsi gari ninyi ya sobi itkepe tukul baka ulimba South Africa Nani huyo? Amo cha sobi itimo wane ndiru tene nore takenge noto nene sida ya kabisa ore takenge noto nene mwechiche Nbitu tunoto nene baraini Si mwa wana sobi itkepe tukul kipakenge nbitu tunoto nene baraini buwana Leni noto basi mwetuko ya tatu conference Kwa pika nguwa ngetu strictly four people matia mjita kasarta ya linda Ata HFM meleo Acha mwege mwuneo Ami tena bye bye.
1: Baza langa te matri tara abri de matri ko jalan tara ngale ta nyumak tum agre ta nyum benna komni sie lo wes lu mugen ak ro zale agi bo mori ngur gu tonu
0: aha
1: agi ak bil mo nan be ta o agi ni we
0: eh
1: na ba bo ngwe ka na ba o agre mo na gin nen li
0: yes
1: api ga matri te gu lo la ma ja mi ta no kur le ni we
0: eh
1: alle o ge la ta te ni ba wes ta agi ak ti su ze gen ni en ja mi ta ni
0: Asante sana. Na mchini anta taji familia?
2: Mwana watu wapita.
0: Hey.
2: Yabura jemo wani.
0: Abai bai wei. Mati gura ngai nano?
2: Oo. Dawa.
0: Inge nje mwageti ili ne?
2: Yo. Na lagia imuwa. Rizyo kumagia naito. Umaji tafalego wapita. Maiga anete balego.
0: Ili ano maiga. Amune ula mba balego maiga.
2: Matuta wani ngalelba zingar wani wei.
0: Eh.
2: Era nya lang si negil le mutu si jiga.
0: Yes.
2: Aap te riye je sanga re te agar so je sanga re dak ma cha tu ni la ko tong ga ine.
0: Vivian.
3: Brenda Jebe.
0: Oh Brenda Jebe te.
2: E go tin yango website.
0: Oh Accentia.
2: Eh.
0: Kungwe ga besa go tola go cha. Kungwe ya besa maigeno limbaba alek bwana Taji Femilio, South Africa mix Achagi nye mambete ni miti noto Ege chipito mambete Wala chita agen niruto ne Gilbert Gilbert msani yenu limbare yete
4: Wera gori ya mune
0: Achamege ya mune nye
4: Maati nye ngala mune Olamba getesie
0: Bye bye getesie
4: Inala nsizi tigari yunwe
5: Aka ni ka nya simba ko magena no nenga nya simba o.
0: Aha.
5: Na nya la ze ko na ni gari tu we ta ne bara teni zo ba gara che ko nya gamre ta ko ta mo se ve ro ta chwe ne.
0: Aha.
5: Akwa mo ri ajo si ko bo mo ri bwana.
0: Yes.
5: Akcha bi kai tu gamba ta che bwana. Ti wa to ndo ko loga na no nenga nya simba bwana.
0: Asante sana Ken ene limbaga nya simba ko ko mi singela ri minde tap ke ti gele limbaga sero.
4: Hey, Babata niwe niye na mwanu ine bwanu ya abuturu wanu bwanu wale inge iri jega adinani nino ulewa terektau
0: kia buwata kitio walegi mae si inge te iba garda inge letot kia kaskoro oto
4: Kami dah nweh, ini kita abgati nweh negam siro buana.
0: Kau kau bising ini kita abgati kita ni negam siro. Nasan cesan abuana. Ingat ni lima nana ini namji cita yang se utang gururu. Nego nasan lima dana icam ke Nico? Nico?
6: Aja hello.
0: Hello.
6: Hello, kamu nana pas kita
0: siapa? Bye bye kita siapa? Kamu nana dana.
7: Aina tu lendu le na jaba ko mukto inda na la ngi bichu na tawne ngil ba to zani no ga bore yetu awale ko testa bulle ni ni no mr chak fg la ti ni de tu ab kyo de kabro aba nyu ni roti na ba ku ter rombe ngi jet cha ne ngi su ter aba nyu ga le nge ma ge ngi te ba na bo mo ju aba ge su ne le la ko ra ko ri mo ju tu na lo nge na nyu nge la nyu de ge ni en ge ti ye nyu ba ta je ke mo nda igi mi in ga biza ara bo ri ngo mi ko ni tu en ti tra ba ni ni
0: Asante sana MC tu Rabaje, thank you so much. Asante sana. Batri geno limbala le chwet mauche.
8: Chamge rabgur.
0: Chamge missing Patrick.
8: Amune studio.
0: Chamge studio.
8: Nana alang ke chwe.
0: Aha.
8: Nana men MC Trava na ngomanda.
0: Yes.
8: Aba mama fikta kap game.
0: Aha.
8: Aba fikta masala ko banya tente se ta kusa kusa lolo ko ta ke fali nena so tinya ka bran zuru rak ke ba mauche ak tiga ka pi ni
0: aha
8: ak ke kuri cha cha basi ni ak ne gile in kere ba pin le ak ve la ko ye ak pa mare bur ko ni
0: yes
8: ak ma cha bi tu bi lo sta ni ma ku ti ni le Patrick ele ni ku mo ti ni ni wa sa
0: thank you so much Patrick ene le male le chet mauche bwana ene no ter basi met mi te chita ta chim
9: Arab
0: Gor. Hey.
9: Yamuna Dimas.
0: Missing bwana.
9: Bye bye
0: Taj FM. Bye bye Taj FM Nasri.
9: Na
0: gena na
9: Dimas.
0: Ah na imatingo bare ndingo ege mege na ino go.
9: Mage na no tamenye.
0: Eh.
9: Kodo malasi bi ban so mogije.
0: Eh eh.
9: Bi ra che ngi do ba ma ngwa na ro ke tu yengo la ba ma na Friday gi mi gi na imwa. O mo to to go wa sa ja gi mate.
0: Le Friday.
9: Tuesday,
0: Anna. Oh, Tuesday. Aya sa tururu wa bwana.
9: Ngona bona fie mari bwana goga.
0: Chonje sana. Goga missing bwana Nasri en olimba mari teriaza. Na tago Nasri. Ngona chita ga taji fe melo. Pole kidogo miten te che miten en conference agi check pike changa besa che miten en gebe Bertan ba conference. Ya le jini ame gotigo se chu igo se che chu. Ibu no gebe Bertan ga tugu lota ne gebu no kete pa en olimba Nakuru sigebe nandi.
9: Oh.